afɛn mɛ wusɛ munu kum ne ba na munu kum no ɛdi akodiɛ ne ba muka sunsun muka sasase ka muko logo logo kata matindiri ni bosh ayɛ san kɛse bi da ni wɔchi hɔ ɔchiɛ kɛse bi bɛfi ha metinyu bi wɔ se